tena makoma mu me de se makoma no so nya betena mu a ni anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so me pasa me mane joy ha ha ha ha ha kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani shefo sa wo tia nwume na tchire wa bi koswa yesu kristo wa ti ni ja enwa nwume ni mo nwume ni mo tumi ni impani shefo mi ba za mi sia no malaika ba se aya ndala ma desinyame kesa katoria sorry, I feel you, man. Me better than this, you know.